e jama o jafa dum no tra antro me kwani e yawai a famita famito apoko ko yo yawai na manka hey asoja yawai famita apoko ko ya yawai.

Wakana pamuo. Hey. Saniana semtia. Oh. Woni atoy. Adruwo so. Wabaya wusa. Abano. Wakana pamuo. Ha. Saniana semtio. Ah. Woni atania. Adruwo suwe. Wabaya wusa. Sika samno. Wakana pamuo. Yeah. Saniana semtia. Woni atania. Adruwo so. Wabaya wusa. Yeah.

Awurade nuo wanya wode awode fo oh Jesus mini ati Moses se woma e din kan no se na e ka Jacob nko na obari mabi ne no babetin tamai di ko dru ade tie tranisi o cha na yere na dapade nyina ho o tai awurade ni one pipe bo ani akom chene ni nyame asem ifirisa wo hunu se e dia na dane soa enye dini ya na yedim pa aye nsisie ni na dadi ti woni awurade kwatentam na tranisi o tai ni mono awurade ye nyankopon se sane de yan okofuo ododuo Israel nti nyame ba ene da wutie me sa won so beto na won twen awurade won pai bom na samne akom jinmu a won so so awurade ba sa sa wudin na wadin.

0: him.
1: Me jidi sa 2019 ebe mi. Adamfobi ni jamat. Nua bi di nua bi se. Adwuma mu ye pom no 2018 ha mo anu tuwa jai. Obi kwa fa Adamfo 2019 within a short time. Na Adamfo ni ye na dia kakra bi abangu aba. Ozo ntim ni na nti bi. Dan so Yesu do we anu ye. Me ni Yesu atsna. Me ni na. Sa ya tuno mu anu anti asia. Ya tuno mu anu anti asia wunti me nto. I'm going to go to the house.